0: Malo la Maria ho e ki mo le ngai tonga ko to ata to ya sia mai ai wiki fo o ko ni mo ngo ngo le ti o mo televison e tonga fi fi ke tan tan le ki mo tonu na e me ai ta hine princess kalauni si nai ta kala of kom oni fo ofisiale i he ale a pau fi ngai aki ye va ha ko lo fo o mo ko lo ko is palo alto i america ai o lo ko sister city partnership
1: i he fi fi fa ai dena e fa ho ko e wa fa mo oni fo ofisiale ai ale a pau ni ai na fa mo oni ta hine princess kalauni pe mai va he nga ko for all perform on ye pure colo ko ya is palanto Webster Lincoln ma ai EBA ko kanto ye wicket hanga proclama ke ne foto to ke frailo ngai a ke ale pau finga ai ki mau inga ko ni ai na flower to ya group me to ngani me he concilio va hanga colo for all ke na fa funga ye va hanga ye proclama ni ro to ngai america en group me he concilio colo for all ye wicket ko sina la vai pe na ka wa to ke ngai a hi ngai proclama nga u e ngai fare nga u iloa EBA o fe va aki ai ke ngahi le leiko toa ku inasi ai.

0: City Partnership. Ne malawa ke a ahe kulupo ke ngai polokala mga aue. Ia se ki toa o mau anga iwi, malawa ke whakafo ou, te ki nolosia ki hengowe, mo sen ta a ko whakatotolo ki ngahi kame ngani. Ia whamatala mihe ofiso fale alea, o koko a ahe koe ni ke lele iangi ai a ilo, a kau whafofonga fale alea ki ngai ngaue whakalakalaka whakateknolosia. Ngahi langa ngaue whakalakalaka o kutu uloa, mo ngai whonga ngaue whakaonoponi, ia se ki toa ngowe, e malawa ke tokoni ki ngai ngaue, aue ta tau I tongani. Koe a ahini koe konga pefokia e wāwhinga aki lelei a tonga musia ina I ngai taulahi o mahino e wāofi a yongo fonua.
1: Na e whamamahi ai whetu hopo mi he wātā koula, mi api ko toloa malakai tupou. I whiahu sino lelei a o shea ni amui pasukina e whakahoko ki Australia e whakasinga o e wike. Ko hono whakahaini he palestenia kau taha sino lelei a tonga talai a sinau mi Australia ki he ngonga re di o tonga he pongpongini hiri a e whaki pare a ne afi. I he ikuna koe ni a Malakai na ne whaawa I e metani koula e tolu o tūki mua I he whanau tautaha fitu pia whika tolu whakakantoa I he revolo koe ai junior na e whakahai e tarais nau koe metani koula e nima koe ni me metani whakakantoa e tahavalu ai ako siliva I e wha moi polo nise e hiva na e whakahai pe palestini koe ola le lei eni koe ola le lei tahai ako wholau moi aki e whiauhi koe ni toa pure anga ai ako e tokongo furu na e whiauhi pia nau metani kotoa I he temle tau o kui ai e palani ngā ue e toe whakarahilahi yange angahi fi ahui whakaloto fonua e lava ke toile le yange o lahe kaha o kawai foki pia mohono wao wao mai e ni ihi pia mihe tūku I motu mei toke lau me whamalo I ai pia palestini ko ia ae kautaha sino le le yantonga ae fi poupo waki ko ni kuo whakahoko ko ia mo kakai o fonua tai fito ke ngai whamiri pia pia foki hei kuna ki nau toru a nau wholawa tu ki he fi ahui e ngahi fi ngai aki mo fi poupo waki ko toa pia mo ngahi kautaha business pia ke te ki nau toru na e whola ni mao tokoni ki he wholau ko ia ae whanau ni.